0: Pabliye nou, lèl jou eleksyon yo rive, ou pap ka vote si ou pa inskri. Pou inskri, fò kou genye 4 identifikasyon nasyonal valide. Nan menm sant ou inskri a, se la wap gen pou vote.
1: Depi 20 jiye, pren 4 identifikasyon nasyonal ou, ale nan sant inskripsyon ak vot ki pi pre la kayou, fè premye pa. Chak sitwayen ki inskri, se yon vwa an plis pou demokrasi.
2: Se ou mesaj, konseye elektoral provizwa.